kato tarongia tui hanei. Katou hafa katou, te papai takoto nei. Katou hafa katou, te aua mihi, ki runga tauranga moana, tauranga tangata. Ngāti rangi nui, ngāti pukanga, ngai te rangi. Nei rā ngā mihi a o te maurea whiritai, e rere atu nei. Kei ngā kaurungi a te waka, nei kamihi. Kei te pītoru whakarei, kei te koa amiti matua. Nā koutou te waka i arahi, e uai te kaupapa ki uta. Ā ki te takata rangi, takoto ai, ngā waka o te motu. Whakarihia, koutou ko tō atira hāpai, nei kamihi. Kei ngā kai whakawā, kei ngā hopu manawa, o te ao haka. Ko koutou te whakatīnanatanga, o te manawa tītī. Mō wai, mō te kaupapa, mō ngā tamariki, mō ngā rangatahi o te matu, e tau nei, nei kamihi. E te iwi, tēnei te kapua kei te pātere, o te tupuna whai atonu, a korowha te rangi. Hei tui tui a tātou, e pai nei, e pai e, karawhiwaa.